0: katiyuan.
1: Yep, yun lang. Hindi na eh.
0: Hindi, Juray.
2: Oo. Hindi mo nga na music, ne?
3: Bakoros tao.
2: Bakoros tao.
1: Bakoros?
2: Oo. Nay.
3: Okay.
0: Satu, dua, tiga.

ay kita na patun mo dahil kapasod handphone, email, Facebook, taga naman na maja nga guys sa pasapa kita sa manan mo at timin siya to na mo buruba nanti sida bisi ati jay sida uli nga gautay kanda mana nga gakitay si tay agi anang ka pasuwat kamu tamat baka numo tingki ari pengada tau ka 1 2 3 4 5 6 labanya mudah ditemu orang pesanto ari aku Austin Matthew nga YFM.